0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hey, bukubo sun necha nigu hasal bawanya banya lida lilampu buru guligi. Aba me hanegu ni luwe itegu bo hawiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora wagu bay lubena riweyo. Uo bay gie ariye bunyehi. La nguba hawai rigu necha ni gunyehi lausung harisi mebele bay ni kata viet nyehi ni le dug dikate le uribati o geye ragwadit harigu bay aburi o bayiri ti da libur to lan nei bagari to lumo bom mudu hagier gu bay belu.
2: Apocalipsis capítulo 22.
1: Abat larufu du angel ligia abadun harumatinu Leishi kubai ibagari. Harugo ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo, numa lala mudun lafri. Nyenye iduna ligia, lamida go lemeri uburugu ligia. Ani luago biya aloba duna ligia, nyenye lahi chaburitidi buwewe le ishi kubai ibagari. Le agii dubai, duus weyasu, lida hirumi. Saghati la gindu. Leti lubana, serivi tinu, la gara ni hon hon nechani. Ualime nika tanya ilu labu gen la lenye na kubungi. Nye ibi lala bungi duma lala mudu lida uburu guligio. Aba me hau durogo lani gulu. Agagi budaguba duma bungi. Nye ibi gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Haga na uti yenye memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wey. Ladiga larungo nga dagaduba wabune mebungi yu hao. Aba me haruwe ha sunda. Lari gie, aba lari ye kung angeli ligie nu.
3: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafie runi waluago, ani wabure me bungi memele ichi gubay dimuri hon profeta gu, ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
4: Ari ha huma, anate madise. Kulese watile dingu bay kasu lau lugando te bungi yu, le buru yu bay tida libru to.
1: Au huwa agamba numut ari henei buri kate ile ani lari ye narihi ni luma na gambu ni aba nahu duragun lubadu lugudi angel ile arufu dumani nu aba lari ye gunu
3: madika paile lupu ibungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu hama sun ha adika banya gasu la ule burimu ni baitida liburu to lumla bungi bahu duragua
1: ani ya katigie nu
3: Maramu da bai lugano te bungi le burimu nyi baiti da liburu to la duga ya rafali da anu la gufriru. Igira banya ha uribe banyalu ha sigiru adago uribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Anga ya teha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ugunfuli meme hama.
4: Aha, madise li niyabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi lichu uninu ka aba segumbu ikati le la dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumo honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
5: Fulesi watinya ha achibu baru hadarago, lunga richa huma lung heigi lindagi limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamuga hebeluru luege lubenari uburugu, anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu, ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, Ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha, hinshinye habubanya lu eyeragune, herederu babougudi.
4: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subterogudu ni sumbri katile hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uruwe Davidi, au nye warugu mabon tolani na binafi.
1: Ariyaga tisifiri sandu, tuma adari.
6: Higabu!
1: Legi ya gabu bai, ani ya gala.
6: Higabu.
1: Le magre bu bai, nyu bai la. Le busi ya ti gurana lita ge duna le ichi gu bai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bai ni lugano te bungiu, le buruwa nyu bai tida liburu to, veri dinumuti ya loi kate ile. Le ichi gu tilamu kate ile, la gawa dagudu banya bungiu, ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaruti somu kate ilidage lugano te bungiu